mama sa tin diga kuaso ma court wan wi tie mu no aso aso no one na enya adwe so mo ya ne tan ne kese sa a lawyer to aso e wa high court o te mo afoja mama o tie ni nyere ye no wan kasa be di kra na o ha ti nyame adom a ochina

0: Asempana ba 24-hour economy. Emebunu nyina. Ebuni bi se GM. Odofo bi se what you mean no. Na what is what in se mewu. Na unu se ahai e shalom yakuntantu anu Yohani achiri pomiensa. Shalom ni bi ku mbunu mantani ya newo. Uba bi kuma yo manhina nfie ni haya. Shalom, potokasa asicheni asungwi eninti shalom dia. Abuja asungwi na mwenye mrani ya obutentim sebu ni buwodo bidiesi ya mfamu si nsi ubeto eninti sa odo gana jampo jampo mayenwe nasi luna sa odo ndisi nsi dia enonso bonse mayenwe sabri wi sima adunu enso abo apa donko hu ba ku nye ni binti na etutufiyi binti na maya cherisa no na omu bobo anema no nenso omu wi nenti yeko ndc awa omu ba be chire abayi bo gwenu aso nema omu aye omu deni gwe di omu fa nche suma sibi mpeni nse sa sin san fa di no wa fa nchira yani ebunu abo akoko sechi eni nti sabri wi mwuma mwa ye nyina mwuma abe dene di omu nkase ye ba abe yu omu si ye gusue ye ya ye wi enena omu di ba eni nti sabri wi mikase miwo sunyane west consistency communicator ewo shalom video mwe communication officer ok MPP ne communicator no ok director NDC ye communication officer ok ah yo eni ti sabi wi o shalom fidu enye mayenko na yene nene chuchin komo uwa mawakwa ba
1: mejoso
0: mbacho mwote se
1: o ya miyada roma divine selection kame no ni eti fuwa sa ame yaji bra ye ti shalom yi diye ibe kasa asidan kanyame
0: ya da oba adye nasipa mamu se uni ubebi nam na mi njenu mpanyense mikubile mankambi diye enye ye uwa mima wakwa ba
2: ya mmejoso
0: mbacho mwote se
2: Oba di ona da roma odi adunye se di emoje di emu osu isaini diye uti mse okukuluku na ame ibi asu yenso nja bibi ameka se oda sore na muja idi emu osu isaini ya diye oso ya ane se ube kongu tujue ni na wada oba di ona se san se mimi nani yoko da emu ibi kula huwe dinchengu bati yeso yi went me on sorry. This all team come with the idea, so I and say, Oh, the conco to join him now. What about the nursing? And says, Ooh, that. And he always said,

0: ye na obetini ame se woni da opa efri se se wukọ asore no a enye ho na meze yate ana wunim sa
1: nase se waye adum nase Onyame ma onyame adehye ene yebeda osoro hin nase se waye adum ama yenkwa na ne ma yedaso etenkwam siyeti asia na aseda ne yede ma no efise ose na ofata oye onyame kokroko oye obade okura yemu onade yekọ na odeye ba erenti yeti asia na

0: mu fo mbe si won
1: mo
0: na bonsam a odada won no wo tu no twene oja na sofutade no mu dia aboa no ni adifo atrofo no wo na wo be wona ya de awia ne anajo dada
1: akristofo ha won se nye nti o mugiri se ja no be hye dada ne se bible se eja no be hye dada na o mant na se anwene ho anwuli se bible ka se dada e wona se kire dada ni wo ma obonefo dada o homa otene nefo na me yewe text a e ka se a christof abonefo be hye dada no bi matthew asempa tri dun wo twenyimu wo twe no
2: matthew asempa etie dun wo twenyimu
1: enwoche
2: aye enwoche no na se munai ana wo nsa etu sintidua twa mato fru ho etwe ne na eye ma wo se wodi sasina na enan sine be ko nkwam sin se wo nan mi no ana nsa mi no na wode obeto da ojan mu
1: o se se wo nan ana wo nsa tu sintidu ya twa eye se wode nan ba ko ana nsa ba ko be ko heaven sin se wode enan mi no ne nsa mi no be ko da ojan enti ya ka da oja na je se ja no be se a ensa da ye ko yanim Matthew chapter 25 verse 41 ne 46
0: Matthew asampa eti aduanan aduomu enunu
1: aduanan baako
0: aduanan baako ena wo beka kire won na wo benku no so se mo a wadu no mo firi mi so nko da oja a wasiesie ama obonsam ne abofo no mu
1: da oja yasiesie ama obonsam ne abofo ko yimu aduanan sia no so e
0: yimu aduanan sia na yanim be firi ho akọ da ahoyira mu na ni patre ne no beko da nkwa mu
1: ni obi ka ne se abonefo beko da ho yiram na atenefo akọ da nkwa mu entini nyina ye da na je se mpendodo a atenefo te ase no abonefo nso betena se me pese ye kan text ni nyina ye mpese ye jaba akokra ho kotezonika fonguma etosu mienu etiri ba ko enimu enkron no
2: kotezonika fonguma etosu mienu tire ba ko enimu enkron wonna wo benya katua da oseye afri awurade anim ene na ho odin
1: ene o se abonefo benya katua den da oseye enti obi be gina so se e daada omu wie peyoda jude verse 6 no
0: jude etre nimisia na abonefo a wankura wonpani nie na abofo a wankura wonpani nie na mmom waja won ara wontena bre no odida ahoma chichire won akura won esunka biimu ama dakasie no atemu
1: enti sa ohwa sa akasafu ya forever everlasting eternal ah ya de kan sa nsemi nyina na enwa makakra sa obonefo wo da enkwa a obehye da ko Isaiah chapter 66 verse 24 no
2: odifo eza etuado sensen chemodo no nan na obefra di akohwe nipa wato ne mra eno funu a wo mu emware muda
1: aha sa emwa obedi sa enkrofo yi enam no ewuda na je se emwa no kura ti aseda aha
2: na wonjan suru nimda
1: na wonjan so ye den eri numuda
2: na won hu be prohnam enyina
1: mo ye sa sama bible kasa da na na se kire ne sen call of legend chapter 21 verse 4 no mami
0: ye mena di sem etado no ba ko nyimun nan na won pa won ani won misu nyina na owuo ni wo biem na raho ni osu ni ya obiara ni wo biem ifri se kane no mana twem
1: no se se kane ni omo na twem a bone ni abone fu twem a yede na omo ti aseda ko Isaiah chapter 65 verse 17
2: odifo eza tredu sia enum nyimudu nson na he me rebo osoro fufuro ni asase fufuro na wore nkai kane edie no
1: mi ni aba ti asase mi nyame se abone fu be hyeda no wea o se atene ne fo nkai kane de yenu biem na ji so wo nua bi na o ye de bonyani ukru ye de bonyani oyire anya heaven kwai o ma me na wo fa wadanfo bi anya heaven kwai a o se biribi ba wo nkai no biem na ne yesi a mo se no so mfa so de sen nya me se o babu pa ni wani suo nyina ye be hu se wo mo hye na babu so mba hye asa ye nko na ye nko sunya de kakra e bi e be boaye Malakai 3:9 nyimu ba akukosi niansa no
0: odifu Malakai 3:9 nyimu ba ko ebesi niansa no na hwe edan reba ebesi se fun no na hantan fu nyina ne obiara a odi abodofosam be nchanchama na da a ereba no besi won
1: ko besi won nyase si won ja won
0: for wale no sia
1: no kwasam
0: na rinya won